0: Enu ye sawa ya program Amanyige kanisa ne Bishop David Kiganda. Wewe mukisa na wawuliriza eranga bwoyiga.
1: For that little boy living with me.
2: Buno bwibubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Kiganda okuva mu Center for Center Mengo. Wone kuchinana mweda akatonyeze mweda Spice FM. Umulabirizi Dr. David Kiganda muwelezi chokusabiracho umubulire chichoize umusindikire n'obujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Rinda Satu, Rinda Satu. Umulabirizi Dr. David Kiganda akuwa mazo kwa gilo baka mwenjiri ukusiga nangi chage na maso yiba zabantu behoima kakomelo kenjoje chukube chankwanzi kagadi nibitu mibirale bididanyi mkama kuwa mkisa
3: kama iba zibwe nyo mwenamba na msizamu ninyali ya mkama Yesu Kristu nyenda kusava mkande kano uluobude ogende mbaibuli ya mchitabu bachita Ezekiel ya bili mbili asatu kama yebazibwe sichaba ulira kama yebazibwe ninewo bakabwangu nyo eranga ndabo isambu funze nenga atebwa amanyi nyo ngamba konti amena ero mweta agobbo ulira no mutwe gwabo mwangu nyo ngugamba ntikatonda namala kuzura katonda namala akolade namala kuzula nga ye Ezekiel ya bili mubili asatu lwogera lutya oluzungu egamba and I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before the land that I should not destroy it but I found none. Tuzumeni Uruganda baulire
4: Yoluganda egambye tinennoonya omusajja mu bo eyandiddaabiriza olukomera n'ayimirira mu kituli
3: mu kituli
4: ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi neme okugizikiriza naye
3: besamulaba tewali kyakola basebo ne banyabo eyo luzumbe gamenti and I sought for a man. Now mu Bible language ekigambo man kitegeeza muntu, not necessarily omusajja w'ebirevu bategeeza muntu era kibula ndi mu Bible language fenanga botulaba wano batuyita man abasajja n'abakazi kubanga man represents a human person. Ategedde ngamba konti amen. Ekyo njagadde nkitereeze nga ntandika na butandisi. When God say and I sought for a man is meaning a man. Kama afebaze. Era mu ngeri yemu Bible language. Yo wegamba sons ebe maze kutegeeza n'abakazi. Kastori yanga Bible yegamba tibonna bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abatabani n'abakazi babeera babazingiddemu wanji to them gave them power to become sons of God abamaze okuzingiramu abakazi mu maaso ga Katonda abasajja n'abakazi fena tuli ba sons ababetegedde mungambe konti amen. Naye nno ku mulundi guno Katonda yanoonya omuntu mulembe gwa Ezekiel waliwo kye yali ayagala okukola Katonda waliwo kye yali ayagala okukola naye nga alina kikola na muntu ng'omuntu alina mu paati ye ng'omuntu yalina okuyimira mu kituli ye Katonda akikole n'anoonya omuntu basebo ne banyabo olwo Katonda lwaba nga alina kyayagala okukola n'anoonya omuntu n'anoonya ki n'anoonya omuntu mpulira mu nsi y'omwoyo Katonda alina kyayagala okukola naye anoonya omuntu gw'akikola naye ngambye ntya Katonda alina kyayagala okukola naye ali mu kumaga amaga omusajja oba omukazi gw'agenda okukikola naye ku mulembe ogwo yali anoonya kutaasa Isirayiri baali baayonoona nga baasobya nga bava ku mukama mukama naga naye bano bafuse bazibu ate sagala bazikiriza ne singa mfuna yo muntu omumu bo asobola okuyimira mu kituli on their behalf nanonya maso gange singa mfuna ya benenyereza singa mfuna ya begairira singa mfuna ya bakikirira basebe ne banyako wado katonda watunulira famile ye wamwe ngekintu kibasinga okukugukamu masabo na kusamira mukama naga ne kano ka famile ngenda kayamba ntya kale singa mfunye mu mukazi ombwate omuntu ombwate musajja ombwate nayimirira mu kituli ku lwabwe ako ka famile nalikataasiza wali yawulira wali katonda katunulira ka famile ng'obwavu bwakazingako konna mu butuufu nga naawe ne bwoba muova mu famile nga naawe osobola ekirowanga ne bannange obwavu bwakeera ewaffe kubanga nga ne mumukolo gw'okuziika gonna gonna gonna nga mukuŋŋaanya okuziika mu lujja tewabawo yadde emmoloka enkadde tebaawo yadde yafiirawo tewali gwemugamba ndi ye mukulu w'ennyumba ng'ajjira ku gaali ya bayisikolo ng'ate yaalaale ate nga nkadde nnyo naye nga yate yakulira ennyumba yonna yakulira ekika n'otegeera ddala wamma buno obwavu bwatosalako nemerebera ddala nga sitaani yabakeera n'abakeera nnyo obwavu ne bubasalako nga naawe okiraba ng'ali mu kanzu n'eggaali yaalaale ng'ate nkadde nibaga nti gwemulaba yakulira enju yona noga nti aba yatukulira tufudde obanga yono yatukulira ffenna nga tuli wansi w'amafuta goono aa ebitutuuseeko bitutuuseeko lwa nsonga ono bwabanga yatukulira omutawana gwatuuka dda naye tolowooza nti katonda abeera mu ggulu nga ye musanyufu nyaase kabusisi aa katonda abeera mu kunoonya muntu naga naye famire eno ngisumuludde ntya nsobola okufunayo omuntu ayimirira on their behalf n'akoola ekisa kyange nsobola okufunayo abenenyereza nsobola okufunayo nga ne mukama saasira nyimiridde mu kituli sonyiwa ku lw'ebibi ebyakolebwa mu kika kyewaffe mu nyumba yewaffe mu nyumba ya kitange nsobola okufunayo nga ne mukama tusonyiwe olw'okusamira kwonna okwali ewaffe nsobola okufunayo ayimirira mu gaapu nsobola okufuna yayimirira mu kituli n'abakiikirira nga katonda kafamire konna alaba ebya katonda tebabitegeera balina midaali mubulago balina sapule mubulago abamu balina yirize mu kiwato batamidde omwenge amatama gagenda kugwa emimwa gyasiiwuka gyangeri bonna nga bangeri tewali yadde alina connection ne katonda tewali katonda gwasobola kwogera naye wasiwaliwa w'ebitanda balinayo bigali bye bategeera bye balimu katonda nga anoonya omuntu nanga nti bano mbasumulula ntya wadde bali bwe bati naye mbakwatirwa ekisa wadde bali bwe bati naye mbakwatirwa ekisa mbayambye ntya nsobola okufunayo omuntu mu famire naasobola okumira mu kituli nanga ni mukama saasira saasira saasira mukama sonyiwa nze neesimbyewo ebyabwe nze mbinonye obulokozi bwabwe nze mbunonye ssebo ku lwange saasira ku lwange sonyiwa ku lwange tuddiremu sitaani nga yabazingako yabasalako ate nga tebamanyi bamuwa miwumbo gya mmere bamuwa nkoko zaabwe bamuwaanawaana naye nga te yabasalako obwana obumu nga buzaalibwa bulina engalo satu satu nga bangeri mizimu gyebebakako ekiro kika kyona nga sitaani yakisalako tewali afumbirwa mu lujja lwabwe nga tebalabanga ku mbaga neki embaga baziraba ku muliraano bonna bazaalazaala mu bazaalezaale ne baleka kambulira agamba ndi faya simanyi wulira nga sitaani yabakeere ekika kyona nakizingako katonda nga anoonya muntu basebe ne banyabo gwengaokaaba katonda abeera taseka gwenga olina ebikuluma katonda aba taseka lekerawo kiroza nti abeera eri muggulu lye ngaaseka abamu omanyi nga nti weyagala ennyo mukama fe nga bwe tubonaabona oli muggulu oliba olabaki fe bobonyabonya ensi yona yina wagirekawodda fe nodda kuffe fe bobonyabonya feka wetuula muggulu yo weyagala ennyo gafaani zikuwujja ne esi nga fe bwetubonaabona beera muggulu lyo oliba olabaki abamu mukolimira ne katonda njagadde kugamba